Atati trap usayipendula isibaya. Wekozo shuni ngikeza izandla.